obulamu bwe nga butambuliza ku ddiini era wanjawulo ate mu bulamu obugazi obw'eggwanga obw'ensi ate bagamba olw'okuba nga yeetandikirawo omulimu ate kati nno bagamba

Omuyima w'ekibiina ekigatta bayimamba mu Kampala District bonna, Haj Abdul Karim Kalisa, akubirizza abasiraamu mu ggwanga okulaba nga bali bumu wamu n'okukuuma emirembe kw'ossa n'okuwa ekitiibwa enteekateeka ez'enjawulo President Museveni z'aba abawadde okulaba nga buli omu nga bali bumu era abasabye okwerwanako buli omu mu mbeera mwali. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti, Joel Ssennyonyi, alabudde gavumenti okukomya okutwalira amateeka mu ngalo nga bakwata ne baggalira abantu ba bulijjo mu ngeri etali nnambulukufu. Ono nno bw'abadde mu Paalamenti.

0: okutandikira ku ngudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati perekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumiro kansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkuba Fudembe oba wakati perekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna w'omunga eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo mu bulamu bw'ensi tufuna okusomozebwa binji bitunyigiriza ebitweraliigiriza ebitususa nga tetwebase olw'ebirwadde ebituteeka ku bunkenke
1: njagala nkubuulire naakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino naakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu wallahi nga be bagamba nti okulwala sukaali olwala siriimu wala siriimu yoonywa ku ddagala n'owangaala abantu twawangadde emyaka bi naye sukaali agenda okutta wadde owangadde ngakutuddeko ebitundu n'akakika kasa ennaku zino ebigere byange binonze gw'olaba nakubanga omupiira
0: The inside story ensonga y'omunda tukutambusizi yonna mu bbanga ttono nnyo ngawulire n'okwekenneenya ensonga ensonga Ssemasonga mu program The Inside Story ensonga y'omunda ekutuusibwako
2: MTN everywhere you go.

Pale FM kulero muntu wabulijo achatu gobelera webali nyo webali edala edachika zizu makumi abiri munya moja tusonyiwa mukone kale katugende momaso dachika abiri munya ezimazo kita kusawa na te itane za kalasa mayanzi kakati ngena kutwala ku ngena kutwala wano kankubulire nga tukomye okay waka ebya ngena kuwa muri ya malala ga Donald Trump maso wali wabulu kusinzira ku kiriwo Trump arangirira koze okulangirira koze okulangirira okunene ddala Iran ne gwanga lya America

0: Sanyu sa famire yo. Ngukosa sa Kyogero Herbal Products. Omuli Kyogero Herbal Soap ne Kyogero Herbal Jelly. Biro ngo solusu. Atenga tabide bakumbalabe. Obwere. Ebiguna. Nendwa dezen susu zonna. Abami na bachala bagalo kula biko obulungi. Waliwo Kyogero Body Lotion. Omuli Strawberry, Carrot, Aloe Vera. Kosa Beta Body Oil. Beta Body Milk Cream. Beta Glycerin. Nebila rabinji.
1: Okufuna galubindi za masi ntufa atemu bude. Chechimu kuchinzo kuyamba kukakarabia mirimojo. Ngatoi na chawira likirira. Diopta Optical Hub. Abasangibe wanda gya kubitala. Kuhajika Sule Mall. Bebazo kutuna zake naku. Ngapatufunila galubindi ya zitu jamu. Ata kubisari ya bisoboka. Baline biume biyo mulembe. Ebi kwa sisiwa mkupima. Umuno kwekebe jama soko. Uroni bizuri ya dela obuzibu webuva. Bachusa lenses. Ne frames za galubindi. Nganawa ya galo kula check up kuma soko. Bachikola mubu angu dala. Echenja ulo kudaya Diopta Optical Hub. Weba kupima amaso. Ne bategera galubindi josanyo kozesa. Tewali byakoma wenja. Batandikira wo kujikola. Ogenda na yoku olwo. Katitoga yari lila masogo. Bookinga kati. Ngoita kunoti musanvu nyasatu. Mwenda tano mwenda. Tano mukaga nya. Oba noti biri noti noti. Mwenda noti satu. Tano mwenda tano. Obo kujobu telefu ya fesi yawe. Esangibe wanda vya kubitala. Okuliana katare. Kuhajika Sule Mall. Omwari rogo kubiri. Diopta Optical Hub. Bazize kulabirira masoko atakubisale ebisoboka
2: biba kuguka mukujjanja bindwadde nga bakose eddagala obutonde tukoledde amajani agenjawulo agayitibwa ashifa agakoleddwa miti egenjawulo omuli omuti gwa Habat Sauda umbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yakakasa nti guwonya endwadde zonna okujja kw'obukadde n'okufa gajjanjaba bagazwa prostate gland gakula kubamya abanafu pressure sukari omugongo n'endwadde endala nyingi ashifa agula emitwalo etaano gyokka. Ffe tukula amajaani ga Albayan agajjanjaba ebika bya ulcers eby'enjawulo ne Respa Syrup akola ku ndwadde z'ekiwanga. Ate tulina ne immune boosters. Hana Islamic Health Care Center tusangibwa ku Magoba Shopping Mall wansi wa parking kadde omwaliro gw'okusatu opposite n'omuzikiti. Essimu 0702-48-92-97 oba 0774-685 Notice 3.

0: Nancy, kufuna kusomwa zibwa.
1: Away!
0: Binje bitu nyigiriza, ibitu edarigiriza, ibitu susa ngate tuweba se. Uruwebirwa de, ibitu teke kubunkenke.
2: Jagala nkubulire, unakafuna abantu basatu wano, nga nkunye nyola kuchigere chino. Nakafuna abantu basatu nga buo gere chigambo chimu, na yesi manyobu tufu wacho. Nga bagamba, nti okurwala sukari, wachiri urwala sirimu. Wallahi nga bebangamba, ti okurwala sukari, urwala sirimu. Urwala sirimu, yon nyoku dagala. No wanga alaba, mtu wanga demia kapini. Na yesu kari agendo kuta wado wangade. Nga kutude kevi tundu. Na akachika kasena kuzino. Epigere biyangibi naonze gula banda kubangu mpira. Ilaba mkuba obiwa inzo kuburi ya vetu asuma na bebu gembe. Luri joku nkwata programu ngeenda kuburi ya chenda kule bu.

0: bulungi banaffe bangi ate bwe batyo baasobodde watukubanga Allah abajjulula ne bava mu bulamu bw'ensi naye gwe gwani Allah gwakyalese ku nsi kuno so webaza Allah olw'ekirabo kyakyakuwadde ekyokuba te nga okyayina obulamu ate ng'obulamu bweyagaza nyongera okusasira ku banaffe abafunye emisubi egy'enjawulo banaffe abafiiriddwako abantu bamatugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allah yagira era mu ngeri emu wakyoekyawo so twongere okuba nga tusabira abantu baffe ababatuvudde ku maaso Allah abasonyiwe byonna bye baakolanga bakyali balamu abalina abalwadde nsaba Allah bawe shifa b'obulamu obulungi abasuusa ate mwabatuuse ku masanyu ag'enjawulo tugamba nti tusanyukira wamu nammwe muyogeyoge bannaffe era tuli wamu nammwe programu ya mawulire tubeerawo bula mande mpaka olunaku lwa lwakutaano okuviralira ku ssaawa mukaaga mpaka ssaawa musanvu nze kulusumu shatra okuva mu kitongole ekyebyamawulire naye nga ngenda kuba we bakyate nga noonyako ku basasi okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo kasekende francis aliwaleere ku uganda media center agenda kuba atubuulira olunaku olwaleero aliwaleere ku uganda media center era nga ategeezezaako minisita omubeezi avunaanyizibwa ku by'amasannyalaze n'obukago bw'omuttaka bwakyavudde n'ategeeza eggwanga nga we balina ate bwe bagenda okuba nga bongerako okusobola ate okulaba nga basaasanya amasannyalaze naddala mu bitundu eby'enjawulo tugenda kuba tumunoonyaako ate buleba hamida aliwaleere ku kitebe kya NRM naku lwaleero antegeezezaako bayise okuŋŋaana lwa bannamawulire naye nja kubawo nga munonyaako atubulira ebigenda maaso hajali mubiru naye jali agenda kuba ti naye atubulira wa jali era ne alamanzana oludo mu bitundu by'ebusoga kanamwanje Benon Kamara naye ajja kuba tuwa amawulire mu bitundu ebyemukono naye nga olunaku olwaleero njagala tetutandike n'amawulire ag'ennaku poliisi ekakasizza abantu abawera ddala 14 be bafiiridde mu kabenje akagudde ku luguudo oluva e Kampala okudda eggulu ku kyalo Otit ekisangibwa mu disitulikiti ye Omoro ku ssaawa zibadde nga 3:00 ez'ekiro ekikesezza olunaku olwaleero era nga kigambibwa nti baasi ya kampuni ya Opit Travelers number UBE 1010H ebadde edda eggulu bwetumiraganye bwenyi ku bwenyi ne tuleera namba KBS 5-6D abantu ababaddemu 28 bo be badusiddwa mu ddwaliro nga balina ebisago ebyamaanyi okusobola ate okufuna obujanjabi 14 be bakakasiddwa okuba ate nga bafiiriddemu njagala tufuneko ku mwogezi wa poliisi ey'ebidduka Mike Kananura bwatyo nga tubuulira ku kabenje kano akaguddewo
1: akabenje akaguddewo olunaku olwajjo nnaku z'omwezi musanvu mwezi ogw'omusanvu 2026 zabadde ssaawa 3:34 ku katawuni ake Bobby ku luguudo lw'e Kampala Gulu akabenje kano kabaddemu emmotoka 2 emu nga ya kika kya bus UBE 1010H n'endala nga ya kika kya trailer KBS 5-6D/ZE okusinziira okunoonyereza okwakakolebwawo kulaga nti oba kigambibwa nti omugoba owa bus we yatuuse mu katawuni ake Bobby n'aba ng'ayagala okusala eyabadde ng'asalisa oluguudo n'ebigere oba ng'asala ekkubo n'ebigere ate yabadde ng'ali ku sipiidi ey'amaanyi era emmotoka eno kwekulemererwa ono omugoba waayo n'ekoonagana n'emmotoka eya trailer eyabadde ng'etambulira mu opposite direction era abantu 14 ne bafa n'abalala 28 ne bakoseddwa okunoonyereza kugenda mu maaso era kuno kulabula eri abakolesa amakubo naddala abavuga mu budde obw'ekiro nti kikulu nnyo okuba nga tusigala nga tugoberera speed eziragiddwa ku luguudo naddala nga tutuuse mu bifo ebiri busy okusinga ennyo nti bwe tuba nga tutambula mu budde obw'ekiro kubanga okulaba ekiro tekuba kulungi okusinziira ate eri abagoba b'emotoka bonna nti kikulu nnyo okuvuga nga bali bulindaala naddala nga batuuse mu bifo ebiri bize oba ebirimu bye basubiramu abantu n'amaduuka n'ebintu ebirala nti essaawa yonna omuntu asobola okusala oluguudo nti oba osobola okukontrolinga emotoka yo in case wabaawo gwe weekanze nga ali mu kkubo
0: mugezi wa poliisi ebidduka Mike

0: mbeera yensi mu mirimo gye ewaka ne ku luguudo lwe nyini nyini baira olabirako karakta y'abantu abirima kufanga okitegedde karakta fenna fenna gye tulina esobola okutta enkolagana yaffe fenna nga bwembogeddeko abantu batano
1: kubanga buli omu interdependence
0: esobola okufa kamgezeeko landlord ayongeza buli ssaawa kitegeeza agenda kulemesa ono okutunda ono bwalemu okutunda agenda okubireeta tagenda kufuna kubana mulimu bwona bwa abireeta kitegeeza supply oli gwabiwa naye tagenda kubeera nga amuwono kunta ina zikola mafuta obazi zisasula oli oba mu mbeera eyo nono supplier tagenda kubeera nga asasula omulimi mashitaketi echo nchileste kati for example wano mukampala tuina balandiro dibe vizimbi chino chivakwate kaba tuuliliza ya rapi okuongeza yongeza renting atemuina accountability
1: tewali chichuse renti na yeyongera
0: karakta ya balandiro di ewe neisa mami sozo ulia kera kumachana kuletera biru ya masanyalazi ngokoza sa amataala abidi ngabula again koko na kuletele mitwala ana. Oshitegede, omwezi gumu. Nengo charging ako simu na matala mukaduka kuba mu ofisi yo. Na kuletele mitwala ana. Nenge ewo josula. Olina etala 15 ezisula nga zizi. nga ziraba.
1: Masanyaze supplier yomu.
0: Supplier yomu.
1: Supplier nge waka josula.
0: Yes.
1: Niyo no jimukozesa.
0: Na kugama mbuno mita yo chekola chi.
1: Chibala.
0: Eyo neisa mbi. Oshitegede. Abantu abali ku kizimbe ekyo lwabudwa nakola nti ne tebalina waakudda ne bayisibwa bubi onfuna landlord amateeka gakugamba olina okwongeza emitwalo 5 after a certain period of time landlord akeera enkya n'agamba kati lino edduuka bwe batompadde kanzu biki weegule ne renti mwongeza n'akiteekawo ne mukaayana ogenda okusanga kubadde ennaku ze batyako obukyekere nakateekako nakuteekayo nti wookamenyako faini kaolokuba bambi yagala kutaasa ka business ko n'abantu temumanyi mateeka gabafuga ng'abakozi mubivaako mugambo wai tusasula omusajja
1: tubeerewo
0: anfuna so karakta enneeyisa y'abalandiro naye eremesa business zaffe tulemesa okukulaakulana mwami sozi twanyumyako ko ku muntu oba nali naawe oba nalinaani ya rabbi saali naawe amata bateka mwebi ebizibyo kumaku ebizibyo mukidiba agamata gagafa wallahi confession okuva mwaba basajjabo bemula bano ba musunda bagenda mukidiba sama za gatukula kuba bagamba maza gatukula bagagerula matane gafuka meru gali gali nakakala chigagawa olokuba gadugala matane gabiranga gabalinga makwafu amaza gataddemu atataddemu nobulwadde ebidiba bibagira mu karakta eyo ereeta newa bakastoma gwe gwanga gwa gatunda ng'obadde okimanyiiko kigenda kuttira omulimu gwe wawansi ayina kadayire ku katawuni okwowangaalira kigenda kuttira omulimu kuba amataago mafu mwamisozi olwoguzeko liita z'amatanga 5 buli gye bafumba nga yeefa byebyo naye ate waliwo omuntu nga amatage tuchimanya oyaine mpisa karakta ita teka mubi ntu ebyo nga amatage getu yunira mfuna therefore karakta eto omulimo gwo mami sozi edda twabiranga n'abasajja bana batunde mwanyi kati nga agenda nagula baba itanga ba mabera wachichariyo kati amabera ndazo chiva chavanga kundebe baberanga n'amabera gafwe kati endebe eno nga bana abatunda ajiteka mu enfuufu eno wansi kati gwopima kilo jukira emwanyi zaali nyakati nyoza kilo eri kugumu kitundu omubiri gumu satu gumu kitundu opima kilo eno zigenda okugira ku kyuma nga mbutufu zeesaze okitegedde ne omutuguziza enfuufu karakta eyo abamu baddiranga emwanyi enkalu ne bateekamu zino embisibisi naye nga za black zizitoye onfuna kati najja naapaking endebe mbutufu nga bw'oteekamu omukono bwoti nojja noonyeenya nga mumwe bazinyeenya bwe batonoowulira nga endege munda zikuba ez'ensigo.

0: Energy. Find your colors of home with Plascon.
1: Color your world.
2: Lero, mu programa na mwa tulila. Weyunge kuba na mateka wa kenkufo. Ngaba kunyo nyole nsonga za mateka.
3: Kote inoro kuso kutuo mundu. Hawatari musingo gunda. Hino tukuwa deji? Bilo. Kubanga ngofute kumutango kwa sende. Wawe batika kudia bidala. Leta pasipoti, leta yabiapa, leta bichi. Nemu mateka. Tewali wogera chisoma anti kote inza kusaba chino. Okwe imililwa.
2: Eteka likula ditia, likula die.
3: Singo mtu wapata deo mutango kwa bero nga ya cash. Nga senda sasa de. Umusa mkasa kumaro kugwa. Gugo bedwa, oba kusadibwa, nga teguku sinze. Mbufuna izi wa government. Na zela nga isi ya mtuonga ishira mwuzi. Okua sende zo. Kubanga zio sende ziwe wa wanti bero. Siga mati baba zisa zenga poteya. Tifaili, tiba jituwale lubele. Ezo ziba nanyiri fande bo. Nga obukwa kulizo wa bero. Topo kozechi.
4: Tofutukiriza.
3: Era wekibwechigwa akonti ya umusa mbaku gobye. Ugendo banje sende zo. Era bazisasula.
2: Na mwatulira ya lero kuwokuna ya njauro kundala.
3: Kwa mtu wabali kupolisi nga mtu wabamu kute. Temosi ya geda kumuna ambula, wade kumwe mizia. Nga tutufudia kuchikacha musango chiba mkwati de. Omutu alimu kominanga wabamu kusibie, amele kupolisi wabu prison. Tasawala kweyo gelera.
2: Okuva kusawemo, paka sawa satuweze chilo. Na mwatulira, manyensonga.
5: Gamba mpali dekmenya. Tutegeza program. Iku sonsori rama wulide. Agamu nunage munaira. Gagasenge jadwa. Baka kensa. Sakuno kukakuba mutoche. Ndipo kipate. Musiona.
6: Kwa tutandikila monda mugwangira South Africa. Enomba zonge dokwela antizikolewa kuba gwira. Bakusanga kukubo tambule South Africa. Agavubu kane gakubuza. Amanya gogwani. Ovamonsichi. Tulage kubitambuli zobyo. Nempa pralwacho wangadhiya mugwangira South Africa. Chidako. Zibampi. Migere, kusota, kuleta biti kukuba, wagala kuta.
5: Wono mwansi ya Uganda, kubukaluru Afrika, wono ni kubukaluru Abulaya.
7: Fellow Africans are taking away jobs from them. A complete lie.
6: Oyo Professor P.L.O. Lumumba, okuvamu gwangeli ya Kenya, ya badaya ugula kunsonga ze gwangeli ya South Africa. Vwachi omuntu, jandi bade agambo mfilikanti foreigner. How can I be a foreigner in Africa?
5: Program mpudi dekamenya. Wami David ngonebe shino nongo. Ukufa kumande, ukutoku nuku rukutano. Sawa mwenda, ukutoku kusawa kumine mweza kuongeze. Mpudi dekamenya. Bira bira mkaga. Na yosto kumpia.
8: The bigger story. The bigger story. Mwini wa mkaga. Urambike nsonga mu butyofu
3: abantu je baoganiza two state solution bo baberewe gwangira ya Israel baberewe ne gwangira ya Palestine teri cyasoboka Israel because of the level of extremism Israel bo baganti bagara three state solution ku question ya Palestine tuogera ku two state solution the two state solution tugandi baberewe Palestine baberewe ne Israel kama wanga gombi gamulirano gamukwano buri mwabere ne borders ezinda ku borders zaru kumwenankaga musambu within Israel the extremist views e gamba a three-state solution.
8: Ngatukua mazima, agari mabiga winsonga.
3: Three-state solution yeriwa, batunuide Jordan, nebatunulia Egypt, nebatunulia Lebanon. Bakwataba Palestina bonabari mugwanga, baba gabanyi mumawanga agana asatu. Palestina ya guwerewa dara, umisida ya funewe yega zanyiza, awabadeta kari Palestina.
8: Ukuwa monsonda, eze sigika.
3: Misiri okumantika tia today, etuli do so wazibo na capacity. Misiri nebo ya aligainte situ de nyonyi zayo F-16s, F-18s. Negante zitade, zitade o no-fly zone. Israel ya wete suwa kujani yekora chiyakora. Mukhan Yunis, Obama Gaza, singa Misri had taken it up.
8: Ukuva mubisenge, ibyama kuliru gintaro. The bigger story. The bigger story. Ensonge nene, tunuri ensonga mubujufu.
2: Nehaji Kasimu Kayira, buliru wa mukaga, ukuva kusawa tano, paka sawa masambu, ezemi sana.
8: The bigger story.
9: Pearl FM.
5: Pearl FM. Ekula liyo mtu wa bulijo.
10: Hello.
11: Yese mwami mukasa.
10: Mtianeyo.
11: Yono broker.
10: Yenze broker wa mayumba.
11: Bangambia ni nyumba za mwenunjiko.
10: Chitufu. Oyakada hapisenge bimeka.
11: Ngabi satu.
10: Ebeyo aji gambia.
11: Bangambia. gambie saa taro.
10: Ah, deda seven ozari nyamuko.
11: Hidwachi.
10: Anti danji jetu sigisa ya mrembe. Anti nefali ya chitundu ya linya.
11: Musigisa.
10: Global paints.
11: Mutia.
10: Kusiringi. Tukosa global mat. Ate munda ne tukosa global silk vina ilo.
11: Singa kweta kwa wabwe.
10: Wabwe tukosa global weather coat emulsion.
11: Owa. Eh. Kusiga nye musiga.
10: Eh.
11: Ogo mutindo kusashulile sede zona.
10: Eh, guli umite.
9: Global Paint, a reliable product.
12: Hello, African Radio.
13: 107.9.
12: Niki katika ya fe, sakuno kutukirizo kwa ya mubwa fe, kongiro kumweza, nukwe igirize dini ya fe, dini wa Islamu, ukwetideza, dini yugiretia, bichie vya soba, ibite vipitu kufubichu wakira kubitia.
14: Boboli nacho ola mula mbosina, manyanti wakenda chibu uzibu wako la chiba chila mula boti. Kwa tulifena, obujuli ziwa bujawa, obukugambi santi haba, antubaka katibu wako kola chino.
12: Namula saba manyi.
14: Kubanga, mubu Islamu, abatu uliriza wa silamu na watari. Buliche tuko la chiteke doku bako echira giro. Chabwa teka, si chabwa teka, chino kubake echira giro kuvere Allah subhanahu wa ta'ala. Oboku manga la gide, umbaka wako la atia atulagire. Umbaka tukanti utitu l-Qur'ana wa mithila humahu. Na weba Qur'ana chifana l-Qur'ana.
12: Akutusa ku program, inamula saba manye, mwote giriti nsongi zincha ulo. Isu kupateka nano kula murupu inja ulo. Aba manjiba chukira kubatia. Buliruna kuro kusatu, ukufukusa usatu stundu izechilo, paka kusawa tano. Ngakuli wamu na basume sabo gundi vo, buma shek, aba kugu, munsongi sukwateka nane dini yo. Kati manya, inamula zaba manye, wili ze jibuzo cho, uliukofu ni namula, zaba manye. Ngojita kumote musamfu tano bili, kumi ni emu, kumi, kumi na bili, inamula zaba manye.
15: Tutupane diza, mprogram. Inamura yu usiramu, tegiri inamura yu usiramu kusungizi njauro. Wanukupale FM.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mkutu kwa Pal FM chikumu msamba kitunyeze muenda ekula liyo mtu wa ulijo kuli. Yuna josinzi lo kutuuliza. Tulibasi mwuru wakili ya tuongiro kubira ntikuibaza cho genda masu nukule echo. Echo kulo ndao redieno ukuju uliliza. Kaka santi omazo tuke waka. Alimu kuba atambula nga yule kiri waka. Na wetu kwa galizo kutambula uburu unji. Atena mwabatono tono. Abajike kalabia echiro. Namu ate tubagaliza okujikola obulungi nnyo enyini ddala. Banafa bali ku mawanga, abali bwerwe gwanga, namu mwe bali kubeera bawuliriza barungi bakatufuna tufuna feedback programs zinomezi kubeera burungi nnyo nnyini ddala. Yunaje musinziro okubeera nti muwuliriza. Naku lwa kusatu tuba mu nteekateeka yaffe ya program yaffe ennamula z'abamanyi oluvannyuma mawulire gaffe mu bujjuvu. Aya tuba tukusembirira okusobola okubeera nti oba kubyongera ku ddiini yo. Kyolina okukola ekkalaamu n'olupapula birina kubeera kumpi nnyo osobole okubeerako ate byogatta ku ddiini yo. Nagamba osobole okubeera tundu ku pulogulaamu eno weereza ekibuuzo kyo ku nooti 752 11 12 kijja kubeera kiri saving bwano ate kisobola okubeera nti kifuna okwanukulwa mu program ene. Namba y'essimu noti 752 11 12 gye tuyitako wenowa ekibuuzo n'osobola okubeera nti ate ofuna okwanukulwa mu studios nga bulijjo nyina mukadde waffe omusomesa waffe Shabdurahman Mukisa gwendi naye n'olunaku olwaleero era obutabalira nnyo biseera kubanga biba bitonotono ninga twagala kubeera ku point mukirize ate mubawa ababuzeko ati tutambule no bino ku rwayo ga rugendo tambula kwanza mukadofa
17: alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wa sallam wa barak ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin nabiyina muhammadin wa imamil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in amma ba'du ya batuliriza barungi okusinziira yonna jimuli nga mugobera program ene ekitiibwa fatawa lulama endaba z'abamanyi ku nsonga ez'enjawulo tubaniriza nate oku mu program ene ekitiibwa tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okubatuusaako ennamula z'abamanyi nga bw'ayagalira nga bw'asiima. Ila tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abanguirize okutegeera bino bye tugenda okubeera nga tubatuusaako mu ntegeera entuufu n'okubiteeka mu bifo byabyo.
16: Doboozi lya mukadde waffe Abdul Rahman Mukisa gwe tutambula naye mu nteekateeka eno. Mukadde waffe kkiriza ate nga tutambula mu programu yaffe eno tugiggulawo ne Namuleeyo gy'oba tuteekeddeteekedde. Kakasa ne leero oyinakyogeze maaso n'otuteekeratekera tukirinze.
17: Abatuwuliriza abalungi yonna gye musinziira okutugoberera twasalawo tubeeko ne program zetukola ku nnamula z'abamanyi eza wiiki ezikwata ku swala. Programu yaggwe twayogera ku mpagi z'eswala mu program zibiri ne tukomekkereza empagi z'eswala. Kakati nga ekyetaagisa mu programu eno kwe kumanya omuntu bw'aleka empagi ng'agenderedde alamulwa atya,
16: omuntu aleka empagi
17: ng'agenderedde alamulwa atya, omuntu bw'aleka empagi nga tagenderedde yaakola atya bw'ajja erabira n'ebiringa ebyo. Kati ekibuuzo kye baabuuza Sheikh, ekibuuzo ekyo ekyekyenda mu mukaaga mu fekola ibadati kigamba nti fadilata Sheikh, ma hukum man taraka ruknan min hadhihi larkan. Owekitiibwa Sheikh, alese empagi yonna mu mpagi ezo alamulwa atya? Ebamubuuza babuuza sheikhani, sheikh mukuru Sheikh Muhammad bin Saleh al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi wa ala jami'il ulama, agamba bwati wal muslimin aljawab okwanukun idha taraka ruknan min hadhihi al-arkan mutaammidan fa salatuhu batila. Singa omusaza aleka empagi yonna mu mpagi ezo eswala yebeera nfu.
16: Singa
17: omusaza aleka empagi yonna mu mpagi ezo eswala yebeera nfu mutolakan, agenderedde
16: tagenderedde
17: tabtulu bimujalladi tarkihi, efiirawo waalekedde empagi. Amma idha kana nasiyan, kati kitegeeza nti omuteeko ogusooka we gwoya agireka nga agenderedde. Omuteeko ogusooka
16: aleke empagi mu bugenderevu.
17: Amma idha kana nasiyan, naye singa aba yeerabidde, fa innahu yaudu ilayhi, akomawo n'agireeta. Akomawo
16: n'agikima.
17: Falau nasiya an yarka, singa yeerabira okutama, twalaba nti okutama emu ku mpagi z'eswala. Thumma sajada, oluvannyuma n'avunama, hina akmala qira'atahu, ng'amaliriza okusoma, yasoma alfatiha neyeerabira okutama. Thumma dhakara huwa sajidu annahu lam yarka, najjukira nga naye avunamye teyakutamye ali mukuvunna. Fa innahu yajibu alayhi an yaquma, kimukakatako okuyimirira. Fa yarka, naakutama. Thumma yukammilu salatahu, oluvannyuma najjuza essala ye. Wa yajibu alayhi an yarja lirukni alladhi tarakahu ma lam yasil ila makani min arraka athaniya, kimukakatako okubeera ng'akomawo bw'aba tannaba kutuuka mu mpagi ndala. Nakima kye yeerabidde oyuma nayo kagenda mu maaso. Wayajibu alayhi an yarja lirukuni alladhi tarakahu, akomawo mu mpagi eno. Kima empagi eno gyakoze atya?
16: Gyeerabidde,
17: gyalese. Ma lam yasil ila makami rakaati thaniya, ebbanga lyamala nga tannaba kutuuka mu kifo kya mpagi eyo gyeyeerabidde mulaaka eyokumeka eyokubiri. Fa in wasila ila makanihi min rakaati thaniya qamati rakaatu thaniya maqama arrakati lati tataraka minha watu kamulake yokubiri mpuliriza watu mpuliriza mchifoche njini echiri mwe mpaje yu jeye ravide na juu kilida hawut alimulaka yakubiri yeye ravide okuvunama na juu kila nti yavunami oruvunama kitegeza nti ene erake inu yebeze mchifoche yuwa ya kulembede jeye ravide mokuvunama tadda yonji ataji hapunami ni wabata nawa kutuka mchifo wanoye era bidenga agenze bugenze masala ngabe twala biti agenze kusujudu era bidokuta akoma ona achi mpaji yona kagena masala sala ndegreka
16: buronje
17: agamba sheikh walau falau annahu lam yarka echo kulabira ko singa abade tanakuta thumma sajada vanyuma navu nama wajala sabaina sajdatain atlo wakati wenvuna mebi wasajada thaniyata navu namu mungu kwa ثم ذكر بمن نجك فانه يجب عليه ان يقوم فيركع كمكاتك وكسيتك اغيندا كتامي عليك اقومه ثم يستمر بمن اغينا ماسو فيكمل صلاته نجز الصلاه اما لو لم يذكر انه ركع الا بعد ان وصل الى موضع الركوع نسينت تجكر انت يلسو كتاما اكتوسراتو كم فوتيو كتاما وينيني mpaji avunina miokuvunina mwako kubiri akumye wanchi mpaji yoku biri ajoki dali mkutama minaraka atitalia mulake dako faina hathi raka ata athaniyata takuma kama raka atilati raka ruko ya raka da mchifo imina mchifo cheriwa cheri yalise okolachi okukutama kwa ayo tulifena tukaina mnaso agamba sheikh wa hakadha na wechiti لو نسي الانسان السجده الثانيه سجدا بلا رفن مروكبي رفن مبدا ثم قام من السجده الاولى ناس تكون رفن مروكروتيا ورسوكا ولما قرا نعم افن اينا بلا رفن مروكبي ناس توكا جميلا كده افني ولما قرا واتاني سوق سما ذكر انه لم يسجد السجده الثانيه ajuk ni tana kuvuna manufuna mara kumeka
16: rakubiri
17: walam yajlis aidan yakuna mtula wakati wanvuna mabiri baina sajda tayn fayajib alayhi hina idhin an yarja wa yajlis kimukakata kumbele yokoma ona atula tulifena an yarja naam walam yajlis aidan baina sajda fayajib alayhi hina idhin yarja wa yajlis baina sajdatayn akoma una avunama atulantula wakati wenvuna memeka
16: ebiri
17: thumma yasjudu sajdata thaniya naddamu na afuna uvuma rovumeka rovubiri thumma yukamilu salata wanyuma najuzi salai bal law lam yadhkur annahu taraka sajdata thaniya yusa baina sajdatayn illa ba'da an raka singa jukiranga ajukiridde mukutama fa innahu yajib alayhi an yanzila kimkakata ko kubera nda kawansi wayajlis natula wayasjudu navunama thumma yastamiru fi salatihi kujimanage na maso ni salai au lam yadhkur annahu taraka sujuda athani obana hata jukira nti uruvuna moroku liyalo ilabide na rakati lula mulaki ya sose ilna baada njala sabayina sajidatayin furakati thania kujia honga atunda wakati wenvuna mepili mulaka yokumeka
16: yokubiri
17: naam inna rak'ata thaniya ilaka yokubiri taqumu maqama alula inna majfuche ya sose watakuna hiyo rak'atuhu alula ebali wanti ilaka yekozetia
16: sose
17: eri ebati
16: shabara yokubiri
17: yokubiri yabadenge sose wafi kulli hadhihi alahwal mumbelezo sunna au fi kulli hadhihi as-suwar wa ifana yeye nabii alayhi lati dhakarnaha ewe tuogete yajibu alayhi an yasjuda sujuda sahwi kimkakata ko kuvunna ma ko kwela bila lima hasala min as-ziyada fi as-sala kubanga bali mwanti ayongete mu swala bi hadhihi al-af'al ebikoro ebyo wayakunu sujuduhu ba'da salah avunna maruvanyuma wa salam kubanga ayonge demusala avunna maruvanyuma waji
16: rasala
17: avunna mabiri anna sujuda sahwi idha kana sababu ziyada okuvunna moko kwela bila weberanga ensonga ekulese kuongera musala fa inna mahallahu ba'da salam ekifo kyo kuvunna moko kibera kya ruvanyuma wa salam kama tadullu ala dhalika sunnatu rasul nga sunna yengekola ya nabi sallallahu alayhi wa sallam mweraga diwechite wachiteke ndo kumeraga chikwewa uwa chibera atugulirizo mruji agobila programu ene chitiwa njagala tufunze fatu weno wetuti okusoka singa omuntu aleka empaji yonna mpaji zi swala nga agende redde eswala yefirawo eswala
16: efirawo
17: efirawo kikisokera ddala tegereka kati atere ekyokubiri singa omuntu aleka empaji yonna mpaji zi swala nga bwetwaziraba agende redde tagende redde naye naagireka n'atagijjukira najukiranga eswale wedde waise uno nakasera nti nera bidde empaji savu na meruvu na marwa kubiri oyeswale yunaji tebelanfu kikisana chimanyiwe abatu uliriza abali eyo kakati nebayo omuntu eyera bidde empaji gwe mteko kwa kubiri obogo okusatu yera bidde empaji najukira nga tanaba kubera nga atuka mu kifo ky'empaji eyo mathalan yera bidde okukutama najukira nga tanaba kutuka mu kutama muyandi baddenge empaji yali baddenge rake okubiri abadde akyali mulake esooka ali mukuluvunna mu lusooka najukira nti yera bidde okukutama oyo astuke akomewo akutame oluvanyuma lyokaddeyo avunname envunama ebbiri zokwerabira eyokusatu omulala ajukidde nti yeerabidde ng'atuuse mulaka eyokubiri mu kifo wenyini awali empaji gye yeerabidde ntegereka yeerabidde okukutama najjukira nga alimu kukutama muyali badde ng'empaji eyokubiri eraka eyokubiri kakati eraka eno eyokubiri yebalibwanga esonka
16: ewe
17: na yebalibwanga ekolaki ng'esonka n'omulala yenna eyavunnamye bwajjukirira mu kuvunnama yeerabidde okuvunna muluvunnama olwokubiri n'olutula wakati w'envunnama ebbiri bwajjukirira mu kifo ekyo tugamba nti eyo yeeraka yeesooka eri gye yeerabiriddemu okuvunnama envunnama ebbiri n'okutula wakati w'envunnama ezi ebbiri tekyabalibwa ntegerekese bulungi mu mbeera ezo zonna bw'obeera omaliriza eswala ovunnama envunnama bbiri oluvannyuma lw'okutoola sala lwa nsonga oyongedde ku swala kitegereka ekyokuba nti oyogedde mu swala nga naayongedde mu swala avunnama oluvannyuma lw'okutoola sala tugamba nti okuvunnama oluvannyuma okuvunnama kw'okwerabira kulimu emiteeko esatu oteeka ogusooka kulina ensonga ssatu nsonga esooka aziyaada okwongera mu swala olwoyongera mu swala ekikolwa kyonna ovunnama envunnama bbiri oluvannyuma lw'okutoola sala ekyo kimu ekyokubiri anaksu okukendeeza mu swala okukendeeza kitegeeza okuleka ekyetteeka mu byetteeka by'eswala nga bwe tunaalaba mathalan obutasoma bya ku maviivi n'obyerabira oba ebisoma mu kuvunnama oba takibiira Allahu akibar no bako watajogeredde obokereza mswala ngaba tunalaba byetteeka byeswala mu fatu endaleddako inshallah ta
16: inshallah
17: obokendezeza mswala kati akendezeza mswala avunama tanaba kutolas tanaba kutola salam kastamiza tahiyatu nidduaze avunamire mu nda mswala envunama biri wamaliriza tole salam utagarika
16: ngulanja
17: ekyo kusatu ashakku okubusa busa singo busa busa notafuna kitufu nakasali ila kabiri obasatu ozimbira ku muwendo omutono noga nakasala biri no yongera ke yo kusatu no vunama natonna bakutola sala singo busa busa nofuna kitufu nakasala satu nakasala mnya nofune chitufu nedda nakasala satu okusinzira ku kino tekedo kubawo karabin ekikulaga nasome sura bwe kitegeza ati nakasala satu okimeyo okuna bomalo kusala novuna mevu na bivu nyuma kutola sala abusiza busiza nafune chitufu avuna mwandu nyuma kutola sala atafunya chitufu avuna ma before ngatana tota sala tujia kongeru kula mfatu wendala egama anti idha shaka al musalli fa anna utaraka rukunan singo musaza abusa abusa alese mpaji wabata njirese ya kula atia na masala malala ama nyegevale itaku masala gukufunda mako kwela vila tujia kugatunulila mfatu wezi na dako insha Allah wa ta'ala maririza nga ntegeza watu uliriza nti okubela ange sala eri na mateka agafana na wegatyo nti oli waleke vunnama bwavude ko ruvunnama okubiri na vunnama ruvunnama rumu ali no kukimalo alese tegere kabonji kitegeza te swala ibada eri tawqifiya kusinza kwetulino okuteeka mu nkola nga bwe kwajja okuva kuri nabi sallallahu alayhi wasallam kulagira bakitegeze ekyo tekutegeddwa buli lwakubeeramu embeera yonna ekukendeeza oba ekujja mu kifaananyi kyakwo okusinza okwo kwonooneka bannabi yaruga nti sallu kama raaitumuni usalli musaale nga yemunda byensaala kyenkoze nga nkikoze mu mbeera ya bwatteeka kibeera tteeka kyenkoze nga nkikoze mu mbeera ya mpagi ebeera mpagi kyenkoze nga kiri mu mbeera ya sunna ebeera sunna nebiri ngebyo nga Sheikh Abdulaziz Rais bwanyonyola ensonga eyo bwe yali ajogerako nga tusomesa ensonga eyokubiri eno nkulu nnyo nayo mugiwulirize kitegeeza nti obusiraamu mu bimu kubiraga obutuufu bwabwo teriyo musiraamu yenna mu busiraamu akola kusinza kwonna ng'akweteerawo okusinza kwonna kulina enjigiriza eyeetongodde Allah yawa nabi sallallahu alaihi wasallam bwe kuteekeddwa okukolebwa ewalaba nti kulina amateeka so okusinza kw'abalala abatali ffe buli muntu asobola okukola by'ayagala era buli muntu asobola okuyiiya kyaba ayiiyiza n'akiteeka mu ddiini nekifuuka okusinza kimu ku ebyo ebiraga obuzito bw'eddiini eno n'obutuufu bwayo n'obwetaavu ensi bw'erina eri okutegeera eddiini n'okugikkiriza wallahu alam.
16: Tuyanzege mukadde waffe Sheikh Abdulrahman Mukisa ensonga muziwulidde bulungi nkakasa tunakye tugenze mu maaso n'okubeera nti tujjamu kati nno twagala kukyusa buufu ate tuddeko ebuyeeyo gye muli ebibuuzo byammwe nagambye namba gy'ogenda okozesa okuwoleza ekibuuzo kyo eri noti 7-5-2-11-12 enamba y'essimu gy'ogenda okubeera nti weeyambisa okukozesa okusobola okubeera nti obeera part ku puroguraamu yaffe noti 7-5-2-11-10-12 ogenda okuyisa ekibuuzo kyo naye mukirize mbajjukiza essomero lya Albayani Quran Memorization Center wali eyiganga Eba genda maso no kuandisa abayizi kusaidi zombi. Abayizi batafif. Eba chaba yingza. Ngakati baba yingza. Wagara mwana uku atakuran. Mukuteke mikono mitufu. Mukwase Sheikh Othman Ngobi. Waliku Albayan Quran Memorization Center mchibuga Iganga. Asobolo kuweranti mkuwa angulida. Kumanya bisinga uku mteka tekeno. Genda waliku sumeru didi Iganga. Waka namba kasimu kano kakuru nyo. Aka noti msambu noti bili. Mukaga mukaga. Musambu noti emu noti 0702667010 oba ku 0 musambu nyabiri nkaga mukaga nsambu 10 oyogereko ne Edmaster ku nsonga yo kutwara yo abayizi ba Fenadela abagaru kwata kitabo cha Allah cha Quran wali ku Arbayan nsonga ezo bazitembeta burungi nnyo era bekwase. Akati no mukirize tusembere kumpi mpyao we muri ku bibuzo byamwe namba yuraje bawadde ku mbiweleza era munafono gitwagala utandika ko naye abuza shechi kirizibo mucyaro kusomesa mu masigidi nga mulimu abami tugeze nga kusomero nga kusomero ndubuza watu wachimada ichibuzo.
17: Kuda mwichibuzo, chitubuzi dwa. Abafe omuchala akiriziwa okusomesa abami.
16: Masigidi nga mulimu abami.
17: Okusomesa masigidi nga mulimu abami. Naamu, chentero ntero kuchuguli nina kuzino. Nga waga amantiri ya wachala abayimilida mbasajja. Nibatandika okubeera nga basomesa abasajja okusinziira ku busiraamu butya bwateeka ewala omusajja bwateeka ewala omukyala n'omusajja atamuzira naam kuwasa atamuzira kubeera nti namuwasa ekyo si kituufu. Echo mukazi okuyimirira mu basajja nti abasomesa yirimu si kituufu okusinziira ku mateeka agafuga enkolagana y'omusajja n'omukyala mu busiraamu ekyo si kituufu. Saagala ku kyogerako bigambo bingi naye njagadde nsooka ekyogereko ebyo yakwongera okubeera nga nkirambulula mu pulogulaamu eziddako.
16: Inshallah. Katuchiteke mkasiru wano. Chibuziza chijia kungiru

0: ekisokera ddala mukwano kule kibuuzo ekyo twagala tuliire obutundu bubiri. Akatundu akasooka, omuntu yenna ayitwako eswala nga talina nsonga emusonyizisa, faqad irtakaba dhanban adhima, aba yeebagadde zambi eddene. Ziramu, omuntu yenna ayitwako
1: eswala
0: nga talina nsonga emusonyizisa, aba yeebagadde
1: ezambi
0: eddene. Wakadhalik najikeriya, talina nsonga imuletisa jikeriya naye afuna omusango. Ntegereka bulungi? Ensonga yeetegerekese. Kakati lwaki ekyo nkigambe bwentyo? Abamanyi nga Sheikh Ibn Baz oba atuuka ne mu ddaala erigamba nti omuntu gwayitwako eswaleemu bweti, singa omuntu aleka eswaleemu bweti mutaamida ng'agenderedde nga talina nsonga yonna emusonyizisa, ekyo kimujja mu busiraamu. Ekyo ensonga yo gitwale nti nina mpuliriza. Naam. Olaba haditha egan man taraka salata al-asir, omuntu aleka eswala ya asir, faqad habita amalu, mirimu gye gisazibwamu. Amanyi ne babeera nga batandika okutunuulira gisazibwamu gitya? Gisazibwamu mu mbeera ey'okubanga aba avudde mu busiraamu, gisazibwamu egy'olunaku olwo tafuna mpeera yaagyo, ne batandika okwogera ku kigambo ekyenjogera ey'enjawulo ng'aleese eswala emyoka ya asir. Okyeri abamanyi abalaba nti omuntu bw'aleka eswala emu bweti ng'agenderedde aba akoze atya? Aba akafuwa. Tugamba nti ekigambo ekituufu aba takafuwadde naye aba yeebagadde zambi eddene erimutwala ery'okuzikirira, kye kisooka. Ekyokubiri, abamanyi b'obusiraamu ku muntu aleese eswala balina ebigambo bibiri ayitiddwako eswala. Naam. Obanga sinaba kutuuka ku ekyo ekyokubiri, waliwo omuntu ayinza okuyitibwako eswala oweekitiibwa nga tagenderedde swala kumuyitako. Waliwo embeera emukutte kusinziira waali n'atasobola kusaala. Ntegereka? Oyo alina ennamula ey'enjawulo nga tagenderedde. Musajja abadde musheeta mathala, ye dokita alongoosa, yagenze okuyingira musheeta nga eswala ya asiri tennaba
1: kuyingira.
0: Agenze ogivaamu nga ali mu kiseera ky'amagaribi. Musajja musaaze oyo tagenderedde. Ntegereka bulungi? Yasooka. So ng'ate naye bw'aba amanyi nti ekiseera kigenda kumusiŋŋaana y'omunda agatte
1: olukusalamuweebwa
0: asike eswala ya asiri agisale ne dhuhuri alyoke ayingire munda naye abadde takimanyi. Oyo asaale eswala emuyiseeko ya asiri mu kiseera kya magharibi. Ntegereka bulungi? N'omulala ayinza okufaanana bw'atyo. Ntegereka bulungi? Olw'abantu abatamanyi, kubanga abantu abamanyi asobola okumanya nti kati mu mbeera eno gye ndimuzikirizibwa ogatta essaala. Ntegereka? Onfunye?
1: Bulungi.
0: Ekisooka oyo ow'okubiri, y'embeera ey'okubiri mu kibuuzo. Embeera ey'okusatu ye muntu ayitiddwako eswala nga talina nsonga emusonyizisa, abadde alaba mupiira. Tuli ffenna oweekitiibwa? Eswala ya magharibi n'emuyitako, World Cup yeri omu kiseera kya magharibi, yatandise 12 kitundu ne bagenda mu extra time okukakkananga ali mu biseera bya Aisha. Magharibi
1: n'emuyitako,
0: talina nsonga emusonyizisa, tesobola kubeera mupiira. Ntegere? Abafaanana bwe batyo. Omulala abadde
1: ayine
0: bakasitoma. Omulala wa takisi yeswala azigatta bugasi mu